It's the best of Light Rock on Light Rock Tuesday right here on TPP FM. The music of Chicago right there is on cold. You're the inspiration. Ay, nakikinig pa lang ngayon si Grace, oh. Grace! Di ba tayo inom? Naka-earplugs daw siya. Sabi ko, delikado yan. Delikado kasi yung naka-earplugs ka parate. Lalo na kung nakikinig ka sa akin, kay Bobby V. Kasi papasok sa tenga mo yan, diretso sa puso, dinadaan yan sa utak.

0: Kala ko si Irene nga pala tsaka si Charlene nasa Middle East, no? Ayun. Siguro gumagamit sila ng VPN kaya hindi nagre-register yung ano doon sa, ano, sa server namin. Hindi ko nakikita yung flags ng mga taga Middle East. Anyway, eh ganun lang naman talaga yun. Siguro depende sa klase ng music na gusto nilang pakinggan. So, meron silang sariling preference. Kaya, bihira yun ako nakikinig sa akin. And, of course, yung mga paborito nilang mga DJs, iba't iba kasi ng panlasa yun eh. Di ba? Iba't iba tayo ng panlasa. Parang ako, gusto kong makalasa naman ng iba. Tik-tik, sandali. Let's move on with more music right here on TPPFM.
1: Bobby V. Bobby V. on TPPFM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
2: Sometimes, all it takes is one special song.

Comment naman dito, sabi, suplado sa personal. Sino? Ako ba? Ako ba yung sinasabi mo suplado sa personal? Hindi ah. Bait-bait ko ah eh. Friendly nga ako eh. Minikocomment nga eh. Sabi, super friendly or overly friendly. Oy, teka, sandali nga pala. Eto na. Nandito na yung mga greetings ng mga taga Babe Radio Network. We're saying hello and reaching out to Babe Heart and DJ Sexy Babe. Hi to Chocolata. And also we're saying hello to Dora and Yusirin. Hi to DJ Miel. Also we're saying hello to DJ Pilio and DJ Makoy. At sa lahat daw ng mga naka-tune in sa Babe Radio Network. Okay. So reaching out, saying hi, hello to sa lahat ng mga nakikinig sa Babe Radio Network. Of course, yung mga kaibigan natin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Sila Black Shadow, sila Kuya Makoy. Sino pa ba nandun? Mamaya, puntahan natin yung ano, yung tawag dito, yung banner ng Filipino Music Central. Also, we're saying hello to our friends from 95.7 Desai Radio FM. Teka, sandali ha. Silipin ko nga yung ano. Silipin ko nga yung ano nito? GC. GC. Ayaw ko buksan eh. Teka, sandali. We're saying hello to Des and friends. Nilahat ni. Of course, we're saying hello to sa mga tiga RD Love.

So yun nga yung tanong. Nung Sunday, yung nagtanong nung Sunday, kung pwede nga daw magka-crush. Kung magka-crush ka kahit may jowa na. Sabi naman na ito ni Gracia. Gracia talaga eh. Sabi ni Grace. Wrong time na yun, yung dandan-dan. Eh, may kumakakanta pa eh. Sabi naman ni Grace. Oo naman, crush lang naman, admiration. Pero pag sumobra na, nabasa ko na ba to? Pagod talaga ako. Hindi ko alam kung nabasa ko na to, hindi ba eh. Yata, ano? Sabi niya, pag sumobra na at may jowa ka, mali na yun. Ah, okay. Kung may jowa ka na daw, mali na daw yun. Paano kung kaibiganin ka ng crush mo? Nas! Or naging kaibigan mo sa hindi inaasahang pagkakataon mo. Isusugol mo ba lahat? Here's a song coming in from Bruno Mars, Risk It All.

bagong wala. Ay hindi, marami palang nagmamahal. Mapagmahal din naman kasi ako. Wala halos makariyak eh. May mga problema yata sa messenger. Ayaw nga gumalaw eh. Messenger ko. Natigilan. By the way, we're saying hello to Tony. Good morning to sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa US and Canada. I got a song coming in from Adele right now. This is TPP FM's Love Song.

yung ginawa ng ano, ng mga taga 101.1 Mix Emotions FM. Doon sila sa banner na gano'n, naglagay ng mga names ng mga gusto nilang batiin. So, nabati ko agad kasi lumabas yung ano eh, yung banner nila. Tapos may comment doon, nandun yung mga pangalan ng mga gusto nilang batiin. So, pwede nyo gawin yun. Tag nyo ako para lumabas yung ano, yung banner nyo doon sa wall ko. Di ba? Kasi hindi ako, ayaw magbukas ng mga GCs eh. May nakakalusot ng mga sa Messenger pero sa GCs wala. So, ang pinang magandang gawin niyan, andun, sa banner nyo, dun nyo ilapag yung mga pangalan na mga gusto nyo batiyan. We got more great music right here on TPPFM's Love Song Syndrome. Now I got a song coming in from Robbie Williams. We're saying hello to Anna Risa and Sunshine V.